iqiniso. Kade sibaphambanisi. Bafuna umhlaba wodwa nobisi. Mehlo ekhalawu anyanyisi. Awuthi sibaxwayisi. Nami ngifuna i-ice. Ngiphilele lami iqiniso. Ngiphilele lami iqiniso. Beza kakhulu ngeforce. Abayifindile nekhosi. Bazoqinela izikhokho. Ukudla okungenamusoco. Mina ngicela.